ubuntu eskairo asambe ayibona hey yo namanje ngisasho 2026 baba mawungakwazi ukuyibaleka usenkingeni baba kayibona man ay yey yo yey yo yey